bang ikut ngan ke tote ikut mi gidi sirim bir ringam la la pai ngir pre ringam ke ngor kon tote ni ke shop ya community gor mbai no jil wo ze ni ke ngar ngar wo jina bil mbai o gir ko ja majingar ko ja jingar ke ngar toy dom yusuf nga ko tu pol tobo masa jingam klema sana dobi tobi yi ke jema sebai ngar puyum yi ke ngar om alfonso ake more ben belnda yi ke ngania yo bei gabriel ge ake ngania ni ke nge guto ge more ben jam maran ne ndan dot na tan na un kum ko ngai ka de ne nan bir klein do na ni chef de canto ke bejo ngar to ne bei ko da jingar o vai ton chef de village ke benat tama o gir ko dia ko ji o te ngar jam ndang lai be o yik ngar re be yo o vai to ala dum ara o to ma jimas de ni ni kem be ke be jo to mara nat ndom bir kala yo nto o vai nat ngir ko dia mo jira mun kide ni kem be ke be ko do e naden mduga ke bejen duli o gir ko jik bitenda ni bananan bisit mber kala yo ya moro ben jam moro ben jam ni ba guto kundo ko jogi di sirie na joe kembe ke nyamena la di kembang ko jogi ndo ba tadi kem lob don ni dan di dot na re fondation ke farsha tadi kembe ke nyamena la ko ani dan sik alen ngi guto ningte bana nilan ge guto ning ti kndo ko jogi din do hoy na jweni do ba de ko farsiate do ko ando taba to kem do gi ndo ba ni ge guto tari kar che farsiana bar ne jugulie ni ngor ko tere football way lo polum ta kade njir ge guto nu ba ni lo kuma che kem ko bi yante itele ka oro ni ku ko jara ta ba un pa kran ku do wa de awoi pa ye ni ku dunia dan per ana na wasiji mare kuma kete go to sukum sukumani mamia tarobia katsi kumbang ko tege di kogi